Ay pa, ka jingruay kilanang jiliw mo, lalang ilaman ang kilanang buon ki program jingruay kamtamle na ki FM station baga radio kalami o kalamino manta na ka kamra syongkay bat kalayad siya ki surok. Kalakalalong gata ka parlok jongi kamtamle habang inya akali waki jingruay kalasawa ha ki jinglet ki jingwan ki jongi man na kasi baga FM kalapenlong yagi samla ban kam e chu shu ya ka radio ngla jam na ka ba up ya ka program ka ba la bo por shi sin shi tio sya ka bang yo la pan sngap ya kum kita ki jak program man na ka sngi kum ki program requesting rai bat ki jing pun bna ki bang yo sngo man la ka si man na kenta na ka radio station kam tam lai ki FM station ki ba menta mo ngla ba yo sngo kita paro shi sngi tigi transistor glen nang kam rit kila kam rit bat kila yo jaka haman lagi kamera bam ki dukan bat ki dashboard kali ha keleng kari tiga ni long kejingnya linti jong ka akaj vani kejingnya linti jong ka broadcasting kumno naga AM siya ka FM kila nang yad naga bor siya ka bor di ngiatu gini baro siya pi ki parlok jingi namar ba ngi celebrate lani ngiraki ya kejingnya kendai potligis nem jong ka radio broadcasting hari India ke Jongi.

Okay, parlons nga tharai ka don ka jing thot ha ka network number ba ki message ki jong pi ki poi kam slam men da ka singi te to compare nga la yo ye kini ki juba ki ba ki jong ki parla ki jong ni kini ko wake on good morning RJ manga ima pi okay nga sko tenat bhai yo manga ikerteng ima pi ma alright manga ima pi okay Alright, imapi karbitai nanong thumai bat ka jubab jong ka tu ka jing li ka long ba us em om shimla ai pisa na mar ba ki kta ya ka kan ro an re u ai ka men sim ka bo ko jong utau khna ba u kir shut da ka da ya ka ta ka kan ro bat tip ban yo pisa an re ki ta ki wei pan ki ka na ki don ka jing thmu ba us em on sa ai pisa ya ki la da ki kyu shut da ta kan ro but ke jing hi kai ka long ba ya ka no do ka kam gi de ban le da ka men sim ka ba khoi om de da tang ba ngin yo nong khu ble shi bon okay khu ble shi bon ye pi ru kum jo ka to ka ju ba la le se la da de ba ngan hab ban ai mark sem ngala ai mark lut full mark si ki ni ba ro okay ke di gwei manga I kong he na nong ra atang banya bernya baslap basong hayeng tharai utau khna u bayo pisa u dei u bom don kti phi shu antat mo okay sngotnat kata ka jubab ka jong piru ngala yo shi bon ba ki jat pa ki jat jing ba jubab ki ba ngala ongi pi la da dei ban IMAX te ngala hab ban IMAX ru di boro nama pila pendon kam ye bahaya ka jabiang okay utau khna bening gong te dei bo tip AA Umpoi perkhat ba unsa longkum tahan re kita ki argut pat ki syukwa lalot pi la jano pat ke mesej ke jong pi tengan yai ap sa shipang yo le se kan sepoi kini ke wai pada RJ Gary I no ia ke jingkeli ngadei I ba hep na rangsau ok yang ke jingkeli ngalada ban ai na duk mene dia ngatarai pila yo sengau ya ketu ke jingkeli I know saya kejubah kan mentah mah okay

0: Thank you.
1: Nanti dia berok kitab, dia berok ki RG ni, nanti dia ya, berok ki perlong dengan iwe, pa iwe ki bang iye ji, dan ke atas yang di FM jong pi.
0: Oh, ati, nak kalian ki perlong ki jong pi, ru am ki ju, kim ju klat banjir kertengi pi, ye, ikong kim
1: to. Oh, kaya ngaman, lakasmi, kim ju klat, ngarung am ju klat, dire tambangan jir kerteng, pada si kasim puar palat MRG.
0: Kadai, kadai. Oh,
1: ya, berok kaya ngi, ya, berok kaya ngada iye, ngaduk musim, dia mungkin om tanya sinter.
0: Oh, ngah try baka kis ngutu makiru baka jing iya kari naman sim. Tikim juya kalat mday tangpan shu mo shu liya teneng hindi makiru kida sengul tenat bahagi ya long ya jam tiyang kong da.
1: Oh, masih ya sengul kaya jia tenat bahag. Oh, tenat bahag.
0: Kade. Tiyo kong da, na kapantah baru ahi kiparlo kentay naru kishin rang hiru kum juya kiba niya kenduk lang ni juya pen sengap jing rai mo keliang keliang kong ni. But na kapantah juang pi kam tam lili kong da kani ka jing rai kani kerpang ba pi day i parlo iba jam babat nga ngempat ju i tang aduk kemat jung pi hendre kong da pitip ngaru om tang naga shintur hendre omin sim ngas ngo bukumang laitu selama ayo pi di kong da nga kerman cisiin kes ngingin se la banyi shem bat pi mo
1: kawan kai yin shen ya duk siya kenduk hi
0: kong da lada pi pa hi ngapan wan kai ting ngaru ngam jupoy shanu shanuru di lada setang ba kumdu ya. Oh, tongin saya kut ohi kes ngimol isi di pi poy shen isyatai hai isi ngiba mangaru ngatau ban mi tingin ya lady shana istu mungkin ya itu kan hai
1: ne wan bi hayang ni ro ngam pun shat
0: ba oh nama shi kitu gitani am gong dang am da khampoi re shan madan riting shitu ken ani la ang so de kisnam dang galen ti ro am da itu ba sha tu le nama kini gitan dang am ju poi ngapoi etang ka pi bi mar pran dang am dai am ju khampoi ken
1: chu shi ne ban riting da wan bi hat kan jip ngan wan at gi pi
0: oh kito la dang ngapoi ti gong da klem pa ngadan u number jin pi ro mo. Okay, to kong da, klam pun sebe ka por, ko le shibun e, bye bye, thank you.
1: Bye, bye.
0: Oh, to. Alright, tie ka tu mentan ka phone call ka bening kong e, ka program miri ban ngala bu e ka jing rai, obe ka bar jang ka shriya, ka nong rai ka pai ji sngo tanat I kong da, ha ka ne ka por nga dan ru e ka message na I para be jung ai I jing ka men yong, jan mir basuk ba kmeni pi hin men be I jung a pi long kum no, nga nga klan ba jing ka men pi par kum no, a jing ka men yong a kr men pi dan ha pdeng ka met ka ba ko bat ka ba kya na ka jing samar jung blaze gum pa pen tem no yang a ka jing rai, ri lom ngan pen sngap ya pi bat ya baro ka blaze shibon manga I I jingkemen ngala pinbu ikan ka jing rai rilom ti ta ngasa pentem kenang kenang na ka benta jong pi bari ka ying kasam jong pi mo I jingkemen kam tam ime jong pi iba jingai na pi henry ka jing I bar ka jing semua nak ka jong pi mo ba pin sa yo banya sham yong bat ime jong pi wala da pi bun kamru kan ikar param ta jong I ru ti I jingkemen thank you so much next one here it's nai. Ngatrai kini ki message ki la bende ki message ki ba kham rim number ba imar katon ka jing thut ha ka network jong ka ni ka mobile ka jong I ha ka ni ka jan miet te dan ki message ki ba rim dan ru ki ba dang poi thmai ti to kar bangang nang jin ngin ya sedang no shwa da kini ki artli ki jing rai ri lom bat kum ju ro ka jing rai o be khabar na ya bats nga ba e jong a bi dan ring kan but I kong kong scarlet I jong pi na ka station fm jong pi she spa lai 100 megahertz ba na ka app news on air ha ka program miri ban pila man pun changa sha un number kan ar kan dai iwe hnyo not ar lani ha ba pi I ba ka line ka kam let ti flavan chu par ki message ru banyo smo yi ki jingra ki ba mo pi pin jet utau number u dekhan dai sao prasan iwe not art lai iwe

0: Bây giờ chúng ta cần bơ cả Jing Rai chúng con Ali shopping ro cả Jing Rai mấy cái này ya tana điên thì cả por cái này chắc mang ăn tuli khi message bên sang hàng này cái này cái message này isi ya con hello cả chân mi cái bơ ngủ tana ấy xong hấp ăn tâm Jing Rai cái bơ ông Everything I Do by Bryan Adams dedicated to you to Yappy to me mo ya nga ya isuba con di sisngi klanggo Glotilda Pida Rudolf Ajinkman M. Selyang Nathan Bagi baru lagi baju sengam Bagi baju ya Shim Benta Tang kum tahimu Kuli shibun Mengai sia-sia Kama si jumpi kelapai Tituang lapin buik Kajing rai ke jumpi Sakani kewe Pana ibaya yang Hello sweetheart Blessed evening Sumpah pentam yang ada ke Nah kebenta ipara bagi jumpi Daka jing rai Treat you better Jumu Sean Mendes Nah kebenta jumpi Jonga bat yang ngilang Baro iwe piwe Kibay sengam Kubli shi hajar ngu Ublay unkur ku yipi Love you Shibun shibun Hin men Love you too My dear baya Nah slim pangam Jus ngu shi jing rai Treat you better Jumu Sean Mendes Thank you so much For requesting this song Another one here Kadena Kong kong na nong ta lem yong hai RG sung pa pentam yang ada kajing wai hindi ka huna piar he ben pen sungap sungap hai pi hang tu bad ya baru ya ime ipa jonga ya ki para bad ya pi mo kong kong manga ngade i kong kong na nong la tem kong kong ala pen bu ya kajing wai ka huna piar he nam ta ka jong piru sakana kwe ngan pegeri ka jong no ka bong hello RG sung pa pentam jing wai shi para long ngan pen sungap ya ipara jonga bad ya i kong deng na luom nong rem ini ide i kong deng ya kena kajing wai shi para ke jong ping lapen bu andre ng khlem pat lap tela dang amlam ngan pin dediki lang no daki wei par ki jing rai mo kene ka para lok ba pi ang ma piti ngam yo ka ba yadi ba jing rai jong pi tengan sa pentam ka pentam da inu inu jing rai mo ti hakne ko pong la yo ro ya ka phone call na i wei pat i par lok ngi nyet de mo ini hello hi bayani ya
1: Oh,
0: ade. Ade ke jumpa bok te. Ngala ada puli ke message tu. Oh, kada
1: sian
0: nan tani ten men
1: ngala phana du men ni dang
0: sang sama kam ya ya. Oh, kamda. Ke tu ba ne bok ma. Ani ka tu ba ba ki message ki ba pia reply man na ka benta ka fan unlimited ru ki dang don ki ba appointment ta. Ti man ki ski yang du lan ki sa ko steng steng ki man appointment ta. Ba ya film ko no klanyam.
1: Ya
0: klani mentah kipang. Ngah rukum ni he, usainas ngah don mentah kipang so kita bagi kemat Henry mensi mensi ni tengam dalile kan, tang masuk ni kipang stop berdamiat. Ah ni kita bagi kemat.
1: Oh, happens
0: aja. Oh, happens aja kan, so ni usainas pi bandalile kum nukum nukum jah. But anyway ngah ngabiang he bayar. Tiada kencing rai, kabah pi kuah kari kari kencing hiam kau pi ang.
1: Oh, I
0: do kencing. Oh, ngah dong he ba, treat you better ngam jual ngau show, so I'm so happy bapi pan dah kene kencing rai.
1: Oh, I can't
0: get a bunch of your photo shoot to get out. So, bayah, iya no, ngan puli bengi dedication jumpi pin ong hi not ni?
1: Dedication, di kumtu hi ke mga tua ama, ngan si ong belum bagi baru ni, ngan kong ia, ngan ka, ya baru ang sepalok bagi jana, ya baru ang sebahin.

kichu pin e lane pin pao ya ka jing long ka ba shisha ka ba ma pipi dan kumbanjo anuk sa ya ke e ka ba pi e le se haga jing im jonga ka ba nga e ba ti nga sa nga na hap dang shim por to ngan shio kran e ka ba nga tiang pa mo tinga haga jing im ka jonga nga shi tiang ba ya ubseng ti ubseng ti wat ubarit ne ubaheru ne nga da ting yap tim ting im hadu kata ber om tong bsen nga ngadi ka chabri ru ba nga si long lung men siam ba ti bangan perkhat bangan du no ya nuri no gi bang iet ba iet men siam kum ya imei pa ni ki men para ni manu munur ki be jan bhabat nga ti ladang perkhat bangan du no ye ki kawan rai ka jing sir ba men siam changa ti haba kata kari ka ega banga tiang tamo bangan du no ye ki be iet ba thon gi changa ti kan lada phishu pusan kan batai kum nu thrai sha panga jing long ka jonga ti ha ka jing smo jonga ka ni ka pen i banga ngadi ka brio balong emotional mo ki jing smo ki jonga ki long lung bha la da don bakham kren yanga tong kum ni kum tai ru ka ngam bha ha men sim do mangadi ka brio ba i bha ya ki iki ba yanga sam ya ka tanga la men tang men ju ai nuk samo ba ha ka ju ko po ya ka jing ti manga ya u bsen ti nga trai kala ban dei ba ki bsen gi long jar jar ba ba ki don bi ba pinum yu imo lanu kin po yu phi lanu kin permen sa yu phi ti nga trai ka taru kala ban ka do ba nga nga dei ka jaj briu ka ba long hu siar nei ba nga shi ti pa ri ka nu ka nu ka jing le sni ona ki we mo ti ka taru ka batai kin jat halor ka jing long ka jonga itai di tang nuk samo ba yin ti nga tharai nga kirmen mapila ya smutho ya ke banga kwa ban kali ti phila banya shimanta ha ka program matters of the heart as you seen ka chingkali ka banga dan na ka banda jompi ka longkom ni na ki lightly kata ka bening kong ke ka ba pi ye ka ba ar ke ka ba pi tiang par ka ba lai ke ka ba pi kwa ban tip kham banya na ki ni ki lightly ha to pi smu ba ki pin e lane ki kdo ya ka jinglong ka ba phidan kum ka brio ne u brio par khat ya ka no no ba phi ya tu kata ka jing e ka jong phi ya kata ka e ka iru kala ban dei mo ha jing ka jong phi ha to ka pin e ba phi di jet brio blong kum no lane ka e ka ba phi tiang lane ka e ka ba phi kwa man tip kham ba shu shu ha tu ki ne ki ya ra ban smu tho kham ba sha phang ya la di lane sha phang ki wei ru la da phi e ba ki wei ki e ba ka e ka e phi la ban smu tho ba ki di ki jet brio ki blong kum no la da dan na pren jung ki ki ba kham e ya ka spa lane ki e ya ka ka dur bhabriyo lane ki iya ya ki ki hin man para ka no ka jing e ka bagi dan ka jing im ka jong ki ha to pisngo phila ban tip kham bha shu shu e ka jing long ka ba ma ki dan kani ka la phila ban apply lane phila ban pun wan ya la di ro ne phila ban pun wan ya na ka banda ki wei ru ki ba phi thu i tha bar kham tam le pi thu bha ya ka e ka bagi tiang ru ka tur ka chu batai ya ka jing long ka ba ki dan ba ka e ka bagi shi kwa ban kham tip kham bha shu shu ka tur kan pen sung thu ya phi ba o playing ini di jak bri balong kum ni kum ta lani ya la di ru phila ban sung thu khamba shishu ba pidi jet bri ba kumno na kini ki lightly ki man mo ki ba phila ban examine ya ka jing im ka jong bi te be jinga nga kurman phila ya sngo tho phila ya sngo tna ru ya ka phang ga bangla wan ra ha ga jan mi te wan ra no ya ki message ki jong bi ken un number phila ban message ki kong kong scarlet I jong bi u dei kan dai sao prasan I wei not our lie I wei I wei in ya sadang no ya ga ne ka program ga thai ngan pen tam shapi da ga ne ka jing rai na ka phlem ha maine bhi pyar kiya hai ga jung ka bang har kisi ke dil mein na jubu I jing rai ba kham jrong khandian number ba na ba sadang hing song la kham bun khatien te kar bangi dang ya ab ban I la ru pi pi ne pusan ba ya ka e ka pi dan ban ye thulam changa ngin ya sngap shada kane ka jing rai mo bi eating in sawan pai bian in japuli hi message ki jong pi ru na ya ba sngap ya ka station ka jong ni kane ka akashwani fm jong pi no she's walai pen 100 megahertz ban ka app news on air.

Pi, kaba naka jinsu thu changa te bahab ki brio ki ba ek manad ki di ki brio ki ba longkum ta ki dan ye kamen sim kaba jinsu ba bar ki kimde ki ki brio ba habanda kren habanda la habanda batai kin sa sung thu re pi te ki brio iba tang na kar kom pet ki beru pla sung thu ke ek ki kwa ke ek ki sngo te pi te ki brio iba start. So thank you so much bahab lovely banga yo ya kam message na kalian ka jong pi tengan jam no sa sha ki we di ki par lok ki ba ek ki jongi kene ka we ka de na iba red yong khub le yar je khub le ba red kum no pi long yi ba red yi ong an ai tang ka kir teng na mar nga ba yong kle manga iba red na sa me she teng ni ko ba red imar kre ka lajan kuru banai mie ba trai lajan poi lajan shit ba ga singi ne ba leine ga su kia pang ba ha ga cha ka trai ga bangi trai mangi ru bun ki shu ya pep lu na mar ba ki ya byong khle lu da ushnong te iman ki ya bet ne te de na ka beneng ne te de na ka e ngin nam la ba nong nei ba re to compare ka met ka par ga jong ni te shi sin shi snem ting ji pang he ka pang byong khle ka jer ho ka su ko po ka e te ba re nang sha kya krat no wala da pimyo ba ne shim man ta re pila wan pila sngam na pila sngam ha ne ka por ye ka program matters of the hand arit kublesi hajar ngo e lada kumno rukumno phi dan kanu kanu ka phi kwa ban pan pa na kalyang ka jang phi ngan pdiang buram ban ngan comment shi ka de e bare to ma sakhla no pat mo kani ka de na e suba ba e jang ai ong kumne hello RJ Scarlett ba e men ne nga khlem yo ban ya shim ban ta namar nga hab dan lang ha yeng email na ka ben ta ipara shin rang jang nga ipin scam jing ya shong ku rim baro arliang mamla jing kali ayu pi ai men ta nga dang shu po yeng a de suba I para jong pi to sa ong I congratulations insa shimno yaka yaka sen jam ban sdang no la ka yeng la ka sem but I para log I jong imo bin saya shong ya sarang ka no yaka jing pin ya to shong ku rim ka jong I ti congratulations ye I para jong pi suba sa wish lam nam ta na ka liang jong a ye imo but suba yaka jing kali nam ta jong pi ba I pen dab rung an sa ong hi an da le puli shay ki message ki ba ki para log jong pi ki la ya pa ha ka ne ka por mo ka ne ka we iba hab yang I ongkom ni ya ka banga tiang ti ho at nga tiang yob sen ha banga puson kin diat nga snow day ka tu ka ba pi ong ma pi sha pang ub sen namar nga la ju sha pu namar yo sha pu nang nu pat da wan par ru bam yo snow hei re nang ta ngi tiang ya ub sen tang ka ta hi ka mat puson na ka liang ka jonga ha ka pang ya ka jing tiang na de I ba hem na nak sau ba hem ho ya ka ka wei ti ub sen ba aku ngi ibri to baro ngi tiang mo hena shi dan bar gi bam da tiang hadu kata kata na ngi ki shin rang kim da kham tiang ki gi rang ba aku tu gen ba hem kim da kham tiang na mar ba kin pen yap ub sen nu ki nu ba re ba ngati ub sen nu barang im nu ba yap ni bisa ni ba re tang kat u wi ru nga nga tiang yap ting im ngam te ba le ti ma pir pilong ku banga hi mo ba hab nga so tra ba pi menjur ke ke ba ngala kran meni ba kala bande ba ngi pe de ngi de ki bri ki ba sir bi te yo ja ka nu ka nu te te shi dang ne ba hab kum tu ngi she khuslai bi ba sung kum ba la dang ki men than ru sung kum ba ni iwan la kawan hi te ti men sim khuslai ban shi long am kum tu tinga trai mo ting ting ka ke ko bang ti ang ru kala ban long kum tang sung kum ba yo shu wan na in a I jing ja I bas ni ne ting ting ka khpo ka shi long kum no ka sha dem ka shi long kum no shi dang ki men ru sung kum ba ni yo la sha la shi sing mo yo ja no ke ka bas ni ne ka shi long kum tong am te bling long tong shi si la di bang long kum tu hin ri ta I jing long a ju don ti ba ham ba ye jung a khob le shi bun ye ba pi pa ka message mo ba ham kene kedai na I bana la so tun bana kumno long kermen pichat piklan bana I bana yong kumni kini ki lightly ki kintian ki kedau shapang shaka jing stan bat ka rukom perkat ka ba genja men sim bat ka jing long ten rai jong ni ukasi kandang beteng okay sakan ka wei beteng yong kumni ka jing sung iet para brio ka jing iet klem gendon ka jing sung lem bat ka jing kintiu yala ka kinja brio ka long ka jingya day ka minsiem ka ba pin ya so yanu yanu ru kum ki shiing na ka shiing ke bana ka kata ka kini ki kintiyan kani ka message ka papi pa ka sngo ka day ka long shong kya bha pi pinan kam na ki kitiyan ki ba sungguh iya ban sungguh tuh tan hadu kata-kata ru tambah ngan persiang mo ba bana iya ke iya kebapi mut ban kena ni tu ngan pendap syaya ki iya kebapi penpau ha kini kiwi ki message rumo sakana kiwi pi ang ba ka jing sungguh tiang iya ka jing long beriung ka jing sungguh siir ka jing sungguh liat ran bat ka jing tiang kebapi penpau iya ka akor kebapha bat
ka buram kadai ka jingsngo ka ba penlong ya ub

yêu bận sung thu, ya la karen yeng, bạn bạn tìm biểu tượng anh ấy cần đặt halo cái này cái bài phiên bản này halo cái chính tiếng, bài phiên ông bà ấy cái ấy cái bài nghi kí biểu nghi tiếng, cái phần ia cả, ya cả akor bật cái buram mu, cái phần sung yeng kí biểu bận sung thu, bận nghiên tiếp ya la cái long ren yeng, bận ya cái tiếp biểu man biểu, bận cái thang số cái đi cái bài đây hado cái kata nam bà, ya cái ấy cái bài phiên tiếng, để xem cái chính em cái chương phi pikwai ka pisa pikwai ka spa ka phong mo parong ni kwai ka ta ga dik ka ra bha bangin yo ki jing don kam ki jong ni hin rei bun la da ngi bangi de ki briu ki ba ya le ban im te briu te blai te ngi ju trei shi tam ngi tre ngi ta man ka sngi ban yo ya ka nong ban yo ya ka pisa ban yo ki jing don kam ki jong ni hin rei la da don pan but blai te ngi ha ban le kum ni namar bangi tiang la da ngi ji ta ka lenti ga bas ni yo katu kan penjak buram yangi shimen kan penjak buram ya ka yeng kasam ga jongi kan penjak buram kam tam nilai yangi hakmat ublai dragon rat pat hak imlang salang hikum ju ti bar bana nga sngo menju ban oni kan ni bam ke ega bangi tieng ka di katai ka bak ka ba pen ba ya ka jing im ka jongi ru teng teng ga jing tieng ga jongi gi brimo am tang ba kishi ong mo di ban nyom ya ka tu ka jing sia di ban nyom ya ka jing tieng ho ya ka jing tieng ka ba pen hiar yangi sha tam cha trai tingi hap ban ya thom ya ka ta henre kari ka jing tieng pat ka ba ju ya rap yangi ban lat na kinu kinu ki jing e ki jing jin jar ha ka jing em ka jong ni ka ba man la ka sing ka ba pi ong ne ka kedau pat ya ka akor mo ya ka e ka bangi tieng te ba na ku blai ya ka ne sa ka ne ka wi ka ba pi dang pateng biang pi ong ba ka jing sngo kham benya ban sngo thu kham benya ya ka jing long briu ka jing te brio ka bakin thop ya ka jing sngu thu ka jing sham phang bat ka jing la ban pen i akor ka pen i ka jing long jing perkhat ka bakam jan bat u ble bat ka pen sngu thu ya ki a ki bakin jam and sim ho ka ni to kum ba ong hi te ban ha ki message ki jong phi ma ta ka sngi am ate ki ngam jliu ha ti to na slem ba ya pi om jo sngu shu ha ka program fun unlimited ma ta la yo sngu biang ya teng ka bat ka sur ka jong phi tang ba ka jin kali ka bapi ai sa ai pat mu ka jumpa ka ni ka dei na i ba ham oh no no nanu ka ni oh ni ba du ka ni pat i ba du na la so tun te ba du ade ki ki parok na la so tun mai i ba he i ba du ki ya don rengkat ka ni ka por ti pedang borong mi pi pedang so bahaya pi ka ni ka program tu ba du ho nga ken mau ha ka por ba shi kam song shit ba ka program fun unlimited banga ju wan ba man cha man ka singi tho di ing de ka ar baji ka shi don ha du shi baji te man banga mi na ka studio man banga don ha ka ni ka station ban wan le ka program ka pendap ya ka mesin ka jong ka jing kemen but shi bon hi ki jing ken mau but ki jing jia hi ki baja ha kane ka radio station but mafi ki no singa ba ki program ka ba pensa kan ma ta menga hi ga dei ha ka fan unlimited namar ki jing keli ngali ngere ka briru ka bar ki bi bhan ti nga shit benur bang shit shit miss ba ya ka program fan unlimited en re menta ki ne ki singi ki ne ki sinam ba la wan menta ti ngi la ka wan ra jing kala khin jat hang ni hang tai mo ha ka bai de ba ki program ti ha ka fan unlimited na makala hab no men step te ngam ju da kham yo shu ka lat bangan dang wan ta wala ka taru la da dang don hi gino ni ki singi shu ti mo ki bangan yo ban le biang ni ka program ka bangan ju iet ba te ngan klem pa ngan don ring ka ba biang bar pi ki par lo ki jang amo ba ha ba du na la so ton thank you so much ngala miss ba ho anya ru ya ki tu ki jing kan ma ki jing kan li ki ba nga yo ba ma cha nei ba ha na girlfriend ki ba nga yo na phi ki parlog mar ki bang ju thau hi ru ki shit pin song shit bhaya nga banga tip kat no phi ye ya katu program thank you so much ba du phi pin kan ma yi jing kan ma wi ba nga nga ye ba ya katu but mo ko man chu anuk sa ti abang ye kran halog ne ka phang ya katu ka bang ye ba ru a ka jing im ka jong ai ka ne ka kam ka bang ali ka ne ru ka pin i ba ka kam bang ali hang ne om tong ba ga si yu nga ye ka nong mo ha ba man bu kut u banai ne ka ba nga yo pha ka jing men to hi ha ka ne ka radio station ha ka akashwani bangi 113 ngi 11 pencil thana dp ka te ka jing ya jan ba pi ki par long sngam nga sngo kum ba ka phir na ki wei ki jat kam ba ro la dangi le da ki wei ki jat kam mo le si ki kam office ne ki kam da ki wei ho ki dan ka jong ka jong ka jing kar khu hen re ka jing kar khu ba ka ba la wan ra hi ka jing im ka jong a ka di ka jing ya ithu ithau ka jing iet ka bangi yo i wei na i wei tang ling ba jong ne microphone tang ling ba ki jing rai tang ling ba ki jing shi men ta halor ka mo ki na do ki kam ya de men siam halo ki kam khana biria ko ma ka fan unlimited so thank you so much badu ya ki jing pin kan ma jong pi ki sngi bala le ki chonga sa kana ko ngan jam ka de na e ba ya bari ba ya i don ban ong kum ni my beautiful soul nga manta ka jan mi ti ngan num mun ki tin than mo na tiing yo pi miss biang ya ka message ka jong

thank you. So I will jump to the next message now. All right, my dear, bye. Yeah, so next one here, Kadina E. My dear RJ Scarlett, hello, hello, my dear GK. Ikong glutalda yung haka jing im kajunga haka jing ya iet kaba nga don hanga nga iet ya I para lokin thay lani shin rang hin men para kapau shabar haba nga keren kadur kamat jonga kapin dem nga penrin namar kajing iet kajing tim pade nga tieng ie hite yala ujong utliet u ba kam nep pan ya ka wat lam yo ba ka kum pen od ne pen mong ye ki ki bang iet bat ki bang thon bat sakai wei di ong ba te ani ngan sa sa mar wei ti om long re dia nga kwa kajing kwa tip ho da shisha nga ju kwa tip ha Yakababha ne kabasniru janba ro nga tharai hilong kumni namar yakababha khnang ba ngin tip bat ngin nang yo ban ngin kham nang ban le bha kabasniu pan ngin nang ban kyar khup le dia manga e ji ke yakane kabangi e jam nga namar bangla ai me de ka nuksa ya ka jing e ka jonga ya ya ya ka me ka do kas nam ka jonga hi ya imei ya I hin men jonga ya ki para jonga ti katungi dar nga thaikani kalong universal bro shi pathe hingi iet yala ki jongki kimi gi pangi iet ki babun hi long kum dama henry bakan pen I hi ka jinglong ka jongi tenga thaikani pani bi ba ngi iet mongi dan ka mensim jong ka jing iet tenga thrai kan kam bha shi shu la dama pi ki bias nga bhane ka por bani rap ye pi gen bin sung thu bha sha phang ka jinglong ka ba pi dan 11 par khat pa de ba lat no ya ka do ka snam ka jong pi ya ka kur ka jat ki par lok par jor ke ek ba pi ye ka jing im de se kala ban de ka jing rwai de se kala ban de pi ye pa pi sutra ban thia ne pi ye bha ya ki jing dro ne pi ye bha ya de ri ye in anuk sa de sung e ban ai nuk sa ro ring ka thai pi sung thu hi ke ing ambu ban ong ba kaba pi eta ma khane ka prthe hanga shi mel da pi kli nga ha kane ka por ka bang rang song ni rang kane pi ke ek bang e ba te ka de la da nga yu e ke ek ek ba bha la ki ki video ne ki no no ki ba bha te ba ki ba ki le ka to ka shi pen kamen bhai ka men sim ka chonga bar kham tham ni la tam nga e ki ba kham chen jar la ki yo ek ek ba bha am kha ka shi pen dap yang ka jing kan men ka pen dap yang ka jing e ba ting a try ka to ka la ban pen e ba nga de ka brio kaba kam lung ben sim ko mga omne mo ga jing kamen jing kiwe ka kata bhaya nga ka jing sung si jing kiwe ka kata bhaya nga to kum ta cha yila ban chwa no ksa no ru mo kong do da sa ka we ni pi omba ye ka jing tien ka jong pi nga chu ko no ye ka jing tien mo kong ji ke ba pi omba pi kwa pi tien ba o pi ha pi kwa ba pin sung thu ye ka e ka ba bha ba ye ka bas ni o ti kong ji ke ka mat ka ba phila pen pau hang ni te kam da ya dei than hero do ga ta ta bat ka jing kli ka jong a re kam phe na mar ba halor ka jing e ngla yo ban bata ye phi khindiat mo phi ong ne phi e ba ye gi men para ki jong phi but o ka jing ti hoi ngla klet men ta ye ka jing ti mo phi ong ne ba phi ti ng yo phi sa mar we ka ni ka jing ti ng ka jong phi kong ji gi ba yo sa mar we em na mar ba phi danu tau thli ju ba mon su ba pa kloi bhate ban kren ki ki ing duklam da parkhat dat ki bri belong kum tu ngaru yela di hate ngate ngasi long kum tu ji ki nga se kum kren kum lat la ka kum lat mo ti sababi pa chi long guilty bha se long mok bha kham tom le la da kum ai nya ya ki ba ye basan ti katuru nga se kham long ayu ba ken ti ba pi long kum ngane ka jing long te pi tieng ba yo pi ha ban sa marwe kani ka mut ba pim dei pide I jet brew I basngu tana banya dan ring kar bibar ki parlo para jor bayim ba sem pisngu tana banyo ya shangkai ya tukana bandan bayha ka company phim sau tana bandan halati marwe shimet te kani kan ka pen I ka jinglong ka jong phiru kong ji ki ba kum ka ri kan thai kum ka brew pisngu tana bay bandan bar ki bai bathan ki jong phi ki ba phila ban chania ki ba phila ban sngu tho ki ba phila ban ya sam ka jinge shem ka jinge I mar ka liang te na ka ta ka dau pitiem ba ba yong phikran kumlu kumnu yo kimdan chu ha ka jingim ka jongphi tinga thai plasung thu hi kata em kong ji ke ya ye ba nga shi don khne ban chu pen shai na ka ban ta jongphi su kumli shi bu ne kong gallo til da ya ka message ka jongphi ngan jam sa shi kne ka we ka dei na I pen da bila pha ya ka ju bab ka jongi pen da bi thamon kum ne nga te nga buram ya barong en ringa tieng tang ya uk sau kumli shi bu nga ba pen da lang pen da believe

Government job ba sorkari ni khamrang ara mandirang ni jangi changa ni ko namjapatna aru mandirang na nami dangtake ona nioba mungsongpa unga ani PM Narendra Modi agananga ha PM video conference ni gata changchi sku kpa rozgar mela o anganangingon jirangkon khadungi khamurum napahachum khamrang ko khakheto gisignangi aru unkhangi khachina gata uwa agananga ha India sungni Taraki dalurwani ko nike bangamandirang ni India baksa khamkhana skani rangko nagata matninga niwa aganangen ba India asong gpun asong rang baksa apsan nang rumi khamkhae chadambirang na khamkhae chana chorangko pukoti onbatinga niwa ganda pangaha unbaksana India dao agalsako badang chiwalin badang chiwalani rango khadong patnamat gpa asong ba ruruinga niwa aganang ha Taal sani bako ng atanggapa monthly farmers market ni Changbunga gapa edition no jikon Meghalaya adok surkari ni dakchakani chi 1917 items ni ng atanggapa o bak nga mandirang ni bak rangani ko nagnagata manangaha yano badang chiwal gaparang antangtang ni mamang samko on gija ge gapa miisu samjak rangko bite rangko miya bija bachi Misi arwa dakba dengchang chaani rangko mandirangna nama damu phalaniko takrunga. Kamuni ni takman director Kening S. Shabong yakho ngati panga gami ki chagparangna wamangni busturangko joljol phalna chorangko utni banga dakchakani rangko manatinga niwa agananga ha. Bangbatta gami gi chagparang asalna uthalaigpa busturangchi utni gi gamaniko takna chakhalbatta. Gi igame chagparang ni busturang ko pangbata pangbati phalna manat na gata aru wamang ni busturang ko phlak mandirang una sukatna takchakani rang ko na gata jol ni mandirang surkari baksa nang rumi sumoi online platform ko ba chalainga pun ursula civil subdivision administration tiktiksana lighting code uni like linker dam Onare gpara marango thari ngani gmen mandirang ni naljokani na mejani khulgrupunga thari ko rama ko chpedo na pharagata ha notice ose pharagata ni gata sombar mongorbar aru budbar salo phrangchi sabajioni atham gtham bajiona rama ko chpedon gen sukrubar sonibar aru robibar o rama ko rina onshrang gija chpedon gen ndake walo rama ko chpedona ni ko takangkhu gen Ya niyam rangko dung tangat ki ja phal phal ja ruk nagta nangkhugen. Emergency gari rang je khai, ambulance, fire service aru police ni gari rangko de re nagta watagen. Ndake mande rang, je rangan nang nukani sumayo. Bun Ursula police station ona phone khae dakchakani ko amat nagta mangen.

bay chỉ khu bờ kiểu bây giờ tên như bay chua y cái này cái mắt kiểu công sản sam chỉ thi ở cái prime minister Modi cha cái phát sản hàng vui hai trăm tám mươi hàng cái chuyện này cái ông phèo phèo yong cái sở cái India để phần mạnh như cái yao như bên yorong cái vật sản yong cái rep mà mấy cái lia hanong ba shalong để phần mi lệ cái jor cái marat kiểu bên thông bên chana hi phần cổ bồm cái vật sikai yong cái SSA o chief minister Konrad Sangma Hatura Pelak pagi bau le, ia ke skim kau thambi yang pura puti. Nau kang cua cipor, yau surok pun urus la lagi lengkap. Harga sini dia berlang, kau thok din, kau sejajan, kau sini ubulai. Nado ke arfah santri yang uni ubenai. Kini dok ke kubor ke benia. U Prime Minister Narendra Modi dibatai benia ure wa angwei. Ia cikri hiki kam sorkar tak mangi ke bentang kau kongsan. Harga wapun ku, kam jole wapun suk yai im yang kibucang cunong yang keri. Yaini Modi depan senyau hawa kelam haki yelang yong i HT yok kere caparat sanpa wihejar tamngut ki kena keruh lut ki wada yok ya ikre haka yelang yong ke 19 Rosgar Mela kawalungba ke video conferencing ni ke sengi. U Prime Minister depan cocok ulai dewa ong wageri di ega yaiti chenya iwa pura yong ka haka karma yogis. Wei katu to manga ke jingkit kri yongki won hago open emuram ukamjo le open clan yeni jingchania lengba ikut jingbot wo kre chitam ukamjo le open yo yegi kam kiwo man ke sngi na tolor ne to modi de ban chocho de wong wo pertai woro ago wi ang not ko wo yo yeku che prang irkom lai luti kri india dong le wo gri hiri kre langgo wo giri wo pero per ne wenta wo wailat wailuti hegi liang gi wo bonjai Nado ke yok ki yok kere wa kamju le yok yo yi ki jing em gi wa bon jat ya ke pertai dewe elat yi ki kon kun roh lut yong keri. Depan kut ure wa ong wagi India yi kama mani kat ni deman sekiat ko ke wi ni ki tiki nong pun poi wa ke nong pun biang pun tok yi ki mar ke wa yok bahale yi chenia ha ke pertai. Ki Bor Pelai District yang ke pun Ursula Civil Subdivision depan benagi yi kang cua cipor yo surok uwana Lai lingkot lengkerdam wo sedang nado ka arphau sandri yong naisan nei da wadang m ichna wa kamjo le ipen kre wei wei yegni le dele kam chiwenta wa wanra ye te ichnga nya ye to wei lai iwan yong ki pat ba kat kam gu yute pat ba go de pemi de office kre kam yong sub divisional officer bracket c penorsla civil subdivision ikang surok ukta aga hachilenter ki benta yong ichnga iwa Nado arfah so, hado lima so kilometer. Yang ini kehukum dapat mi hadin ke yelang ke wada dep open man wap deputy commissioner yang ke East Khasi Hills wakam juk lek gizhab yang ke mini secretariat pen Ursula. Kam ke yutho, da ong wa ikang yonu surak tak mani ha kesengi ke penengkong, naita kesengi ke waar, kesengi walang, yang ke tiyan hado ipor, kat wi waje istep hado le waje icharin sengi, Kadwa ikangwan iwa warok ji sengi to umani ha ke sengi dia berlang, ke sengi to adin, ke sengi sajjan wakamjo le ke sengi ubulai. Ni ajang ki bor pelai distrik pentip ki le, wa ikang yu surok to ahi por mit, iwa da jok man upten hi i, kama jok man kat kam ke hukum gwa dadak wapun mit na cua. Idi kang surok to iwa uman duci poron hi, wa iwa iwa uman le man ke sengi na duk ke arfah santerik unaisan haduk, Wau pet banyak ya ilong iman, wai hadu wau pun mi hukum di kewituanan na ki bor pelai distrik. Cucu ke YouTube pentip cucu ke lewa uca ulai dukat di kikari ki watok haikap iwarap jahan lani kita ki emergency vehicle na di kikari ki wakit ya ki beru ki wakijut, kikari pemplek adin, wakam jo le kikari pulit. Cucu ke pentip le, Wa kipaj ba kibulai kibuan ye gila open tip le ni upon chiki pulet yang kupun orsla police station le da emkam ki ya kijing yaram. Ke yao gu chisen jibna yang kibrep wa yego man le ke wat ke basan ye gara tip kam ke farmers market. Ye go krin ye chibon ur kipaj ba ande ke sengi hako na ilyang kibrep ur yang de yara. Da plat ki gi mar ki jhor ki butung ki rep ki gi na eventa wa udai cha ki buwan te. Kerikir kom yang irap cai punyu rong nai benta wau dai to man kecik benta galat wau pun kuju perang yi irkom dai hei dor iwa to iwa koi. Hau niu benai, ipelai jing buat rap jor i cok